0: walang ngati. Diyos ito kang kena sintias. Diyos ito kang kutu kering. Odo ingkang kaping sekawan.
1: Monggo Bapak.
0: Takon datang melu-melu kaya putine wong ceplin.